Kikire beniki masa nong kavi keren kaske la baravi nagatma ga tigan fetna wala baravi nagatma ga tigan tanja una ka burda dunia chulo so Allah ke le kolo vi somsa wulse vadina ka na yultet liga burda kamata ka burda vi tildo ka zone wa ka ngude yultena da ka na minister da mulma de fi le kolla ka chadiya la docteur gule kuji ka na kaldele gyo ka na isa jukla burda ka na lawa Allah wenge burna ta yultet ta burna ta kamata ka ini ka ngwe dele buna kala kalam goina da la wa kula tilma majumal october na qetilma dogona fi busada birim kisi birimi chawa kisle nga cha dokar gam kar ga da ka en fok ma fi dunet ma law ga law ni fi ma fok yuma ines kona ka en am chole burna da ga burna ta ga mi ga gar ga yala la gut kudi law ni fi lekola Rain le kol gain ni fan gut ngolo sum salinga lini kain si e gureto se fi li mala rain linga li sum se chu se kol le bo linga lini se kal le kolora le kol go yofra mo gibili mi ga kafe ni gaming gane la garci al mala ni se la le wi do dali bo wi jang fi berwel la rain kafe nga afgan min ga afka ya e jufunda rain min gane la kain am ma na chaja rang rang san rang mal go din gane ga afgan kalamu awa kay ngudi dele na minister mena kalam goyna kayen na minister da kayna la wa khayen kule busadene gura zone kayen gomni fina gatma lilop molo ang afre le kola fi somsa wozi vadi kayen ngal nang kelen distan la nang go da fi hat de le kola mi ngedi kayen ma kot kudi ko siala kayen ni sema lile kola awa kayna da la na minister da kha docteur gule guji na dala na gadu chat kayne en gidebe ko dala gubi dan gayne si ka ngaf molo ke fada ke nerna dala bo ke dana da fi sum sala gayne widi he si hada ma ke dat ka tisika an gayne na gadu chat ka ngaf molo min gayne la lale ne non qafi wa jang fi bero la kayen la lawe fun ferenja mi ka kafene Renga dang to go, Alan Karadang to a head of Namna and good Moloch and Dala Kumu Nagadi, Lopalum Kafkane, he de Calibu, de Mindafi, Bum Nagada, Marshal Mamat Idris Debi, Idno, and a minister Tala, he dang of Ramon of Kafkoni, and a Nagaduchat, Titun, Maraka, Titun, Gane, willing a Samuliga Jarsme, and a la, a Gelsen Minga Kafilian, a Jarsme, and a Saragane, Viva, the Gunan Kalu Jarsme, Gane, and Flang Yalja. Ku yang fangunang me widi me nang kalu ga jara sima he telefon ngol ga ni nam flang ya jem ga kafe ngoni tan ku ma titu ai famuna dala sema ulin mahatam gen doni en ma kali go khal doni ma gut ngolo di sala ga ni simina hatta na gusti ga ni ga ni si du ga sina ga no hatna di fa ona ma gusti ga ngol sumi ga ga ke sema lu mo jar sima na go ni sima wi hatta ka ke laun fi gurjuda kangay na ngom do ngom tiang goni ma fi hatta ka ka na lop manang lum ka tanga ke gal fi zoom na le bu gal wi wol fari na mga kafe ni bere la munisi ma kala mo do ni mo gut ngol do ni su we su pe de gal lam tane ko dala gom ni fi na gadi min ga na la le ni ju fun da gani a fada go yo aw la la le kol gen mi fama mi samsi de te fala a le kol ay na gadi fe na wa na glo fo ngol su ak gal fi sanan ga ni ga fama gom ni na gadi ma ngaf ka kalam na bu na ge o hen dan ga ni ga sama ru sem de fi na gadi chat ka he a fo ngi fi swiss sam yuma la ahmad makela na me fum ga en me na awatu fum ga en me sama ngol ma chol glo fo ngol ma chol zo fol ka de ga ngade fi lu sana ka en sam yuma la ambassadeur a sit kai ko kaito deza en la mwesa ma he na gadefe indonesina kain sumanisa ma na nise kagalan gaini ke laone ve sum titu na ma kastam sum na he na gadefe chat tana sa su pede sa ke kalguruni fi na gadefe chat isa la kain dur duze na gadefe chat menisi sudam menisi ma he na gadefe chat tani na awa he tan gaini kain lop na fi levente fitu da fitu kain ir burja kain lau kain ke laone ve kunjuma taramna malum no lidike ala refok mala gela ke hen si la gela ke la unvi tarvi gurjun meno mayuma la lembonana en fitura diligen kamat ka jamenda ne ke yalde ma ga ne fok ma ngol ma fi lembona a ren e fok ide ku te fi fok mar ke be ga yunga proje la gender equality index indexation a re hi fune anglena ren proje na am gaming gut ken la
kurjidala gain la tara ya miga kafi gaini la lena ke jare sa gujine chat lane ti ala li yamma heli nam tandi hen foknam gaini gain gal fi duan hen agde urat ke jatan non kafi ge foknam ge nga fen ke lenam na hen agde urat ke jatan de da ta gal flatida awa kain si sa maya kuli fituna da kain si ma proyal na dang tuzia tarifi gurjuna gain ma gusilo gutiga miga kafi gain fituna de gain maklo kam gain gain director mo le film bona ga samu ma la berari bari anri gain na mi kalderam gram dala wa gain fituna de fisigain ma gut mo lo kai tarifi gurjuna le pong irmai de jar chati sa jun gain lo pram gelum gali de gain awa hen dan gain gain gu burda lenga da fitil lo kai soni ge burda faita gain we burda lenga da fe til dulo qais son we bu sada birimi cha kis lenga cha dok lenga kam lenga da qai mala 1999 na gain di burda fok fitut ligan galma sirta hina da fe libi gain fitu gain ke cholam gain me fok mi mala union africaine na gain fok fina da wura tan mo cha bi go da mtom ke bena gain jeu gain afitu de visi gain min muda gain fok mi jeu gain la yumbe o ya na gain ay mi fokh nam ke meni si mudum salam ge min ken la na ga defay ga ne ke gal fi gurjuna le bo gal fi sek gal bo ge kaf ga ne anay len si mi fokh ma ke na ko da la masjo ga ne si do mo en ma min la ko de ga masjo na kut ka ne min na adi a ga en ko chol mi si cholam na bu sada nam comme si lop tun chama li lop ga ne bu sada birim ma chawa cha si dia da 2007 na ga en chuala fi foknam na khayen fokun jumala uya na khayen union africaine na khayen foknam ni fulto ngaf ngolo khay lokmala ni situnum go foksi ala khayen silum lumuna ala khayen na khayen fayon qavi ke galve kurjudala bo ke galve sekale bo ke lemali hay non qavi ala khayen na khayen fayon glo fokun gayni ke foknam ma chuala msona fulto mo ala na khayen dourata na glo foko wa khayfa de wa khayla barafi nagat maga tigana khayna job don me freddy ana me katolom go ka che wanam katolom go gene sunda frantan anta esko ya esko da wa sunda ge da khay fokma lino lam yumala subre to ena subre launa khayinga farangol vi jamendani en job kan me sa lino lon qavi sa qes galma farsha boromel bo farsha kofili sa kabla isa wali esperance en sa wali gore esa kuserina esa lugunu esa malo esa tuguran le kain por vidmasturin done kain na li takagaini fukale walia agal da gonba kain ha kresedia ala sin sosef galma gonba na kain daqaja tundone burum por vidmasi kain ngade fatik la vandicha hidagali reviter tran na kain galma sin sosef kain galma gonba na kain wangala nang linulum ga kain hifun masanan kain tout molta di ala resa kepo hini wede nay kuda takna da bo na gren hotas marake be ka sa gida launi vi fok vi salino la resu bre launa en jo pren mi salino non qafsa jamen tan vi mo dam jamen na en fok nam fok su bre launa gren kirsia ka en sa farsha boromel bo farsha kofili sa kabale wa parosta kabale da sa wale esperance le sa wale gorele sa ka eskale kuseri le sa ka eskale lugun le sa gal malon le gain sa esa ndul ndun kale gain sa sem bernard goga sarakhani sa gal si tukuran le gain sa sem augustin gal ma tukuran le gain tumasturin done taqali done gal ma sem joseph gal ma gon bana gain jobi ga mi fok salino lon qafi an si choy go ngolo chukula launa ne mi famnga ka njop e sala nesli nulun ga mi per philippine ga nam ramina la ka la neslum daqan ga ne sakepo hini goidi ka en nul le kodam to ambur vi samedi ka ngarfata ka en galma sen joseph galma gon banna ka en daqeli do ne pour vi demas chulum de maya ka en sakene ke sa hum bar gon job mi chokoy baris ko mi segena sa he fok namna laklak na ga sakep hini goidi bu nage awa gaen job don me freddy anam katolom go gaen chawnul dam gai donin an farala martin hunengo ka hum nul damin gaine kum debe hakiki de minigi seken non qafit

kiki debe kiki masanong kafi kaya niki sa lilin vigya humbu no vevedin gan de advan tigya kaya niki sa kais kalgili sa kais kali dgangali sa kali wale hajaray sa kais kali waga gardole jedid kiki debe niki masanong kaf sa kaya faramat lenga na sa faramat faramol levi jamena kaya sa kais lufdo ng lira masanong kafi kaya niki sa ngafala kaya laliani fitika fungya na kaya laon buting olo kaya isa kay sa lahat lin ligay migan gani ay hindi dapat kana la na yu ready kay nin mesi din ko ring ngon ngon esdo ay namlaw na kada mi flay nina ni mi fam nga ah tala dang ni hinigo ay hawa pinavid ng ngon ngon ka titu ka mga kafkay ni ngon ngon gani yu ay bay udom namlaw na sa ay law na kada mi flay nina ni kay para namlaw ng kay kung may noy ko ralam ko di lai minamo tima funay ni flight o minamo ko tala lai magulona fera alam may di kay sum di mga lugar ng flum tayo ni sum ng pede kay sa mga flum flum nam nara kay nam asa noy ko di kay jobet milaw na kay laun na flight ni na kay na lop makaili na nam na ifadam yalam ko kiki de pani kung masan ng kafe kay labara fin na jam ko dom kay may telem ko is kay sum sa kuda na telen chwe tigan kay gulo kam kay misan ko yang kreo kay sa gulo mahat kay ma kay may hamsa hasan Idris and Gamereo Kaji Freddy, Samongom Yom Long Game, Bayon Balua Subo, Lofontolam Dunkin, Mandel and Nala Minano Chabrumol, Cormolanvi, Lofindaki, the Veniki Masano, Kavi Lord, Barbalam Kaya, Long Labour Mafoka, Freddy Cantolam Goya.

ngada nge hal nge day hele ni yeri dingi kere kara yo nge day ye dingi aka gede hal mayu moyu ngaram so day dranga yo niki alama day ho nge di hele ni di akul nga day ya dinga yo day mojuno day yo yemuno ham gede day ye di hele ni akul gede erni dawla ben af nge afrik ben day dawla dan mo nge bon nga akula boyo yo afrik dan fodo fodien yo nga yo day han nge day mi ci mundi wonna ma day gede matay no di belle nanga nge day marno nga day dingi kere kara han nge day makay nogri kirangam noga lur kalkal gida halama day ni namru ki da lomboyo dinga heleri kalkal nga day may nogude day makay no daraja ndegal kal lunga ko directeur general nga day nan mungu lugu dumo lombo lungi canga mbay rari bari hanri yo day don wona caga chon hala dinga kere kadana tabay agar fodo diyo ci ilim may nor kalkal nga day di hele nya kul nga dem nga am lay nor gatego day gida hal nga day goro ay kalkal mo ro day halama day ni namru ki da lomboyo nu lugu yo nga day dan wona caga ruku ga wi ngana curian yego habar ke tengre ke bandi kya ngin haramam kula no sandu se yen hiligar kalkal yego kya hiligar haga du ki yu da ya haga raka yo grewan ge dai dindar ya tai yam garan ga kullu ngi naji kya ngin haram se yen hiligar kya hiligar haga du ki yu akan hiligar hiligar ngi ya tai yam yo naw naga nga dai jay ngai kam naram halama dai dingi kere kadang wan ge sangge manara halama dinga rain shan ga sirt ali winga dai ya dan munga ya caga wonde kaw li nga dan ge yal ga dai ya ta yal ga halay dai dingi dam no ngam chonno ga dai ya halay nga dai kala kel nga dawl afrika je ke yand ko ro dan ge te ngam naram halama hele ni dinga halay nga tram nerem ni i chan ga dai union africaine ngi yoyu nge wan ko ro dai ye dinga ko nge dai ya munazama nge dai ya mi nge dai dawla afrika ji ki yakin ko ran ma dai nge dai ya lama ji helen ya kun hiler ma dai nge ko ro akul dai ya yoy gre ye ko ya la re bulin ga dai ya lama ya le ga dinga lama kai ni siyasa yu hal nge dai ya dugol ni dror dan ma dai de helen ni di yoyo nga zo dai yoy runga dai ya ye ko ya la union africaine a wanda ga du gi yu unda ga du ki yutolor kalkal yoro ga dai halay ga dai bundu ki no donor dan matay ngum hal nga dai di heleni akula hodo siyasa yu hal ma dai heleni dai ya dai di ko talange ki te kadang dai di ngi ken donor dan matay nga dai ya dran yan halay nga dai hal nga dai ya dawla afrika dan ko hal nga nan yi nol go fo yo nge dai di nga dan heleni ngi halay ka undu ki anarama sayen hiligar ke hiligar haga du hiliga haga dubu gete akan hiligar hiligar dai halay ga dai dai di si akula heleni nga dai dran go yidu wali maray halay ota barang mun utra medin meng kyanar mun no wala ndo mugo mukem bono no hamta ntanu no kadara yoni bindiki ga kanaga injere fado mukem no kabin teknik.

tada imo ko ma onor bilin chap gire sandu abar ngam no betra medne mangi kyan haram sa yen hiligar kya hiligar ga du kya ga raka yana na baltak da ga de du ek manan din jo basa kan itim ja kal kal mura la belle pilu di bi mo ko problem ala kuma nya ter la belle go ara kuma nya yandu kurum no gito ala kuma te ni ra chu di ani haran kuma ni awna gire dai bete kasen ngam no matne no mu aligira ngam no go matne no mu daye dinge kete ka dange daya kulyo nga ya wanangira nga mokolo kangal ngiru do biegre imu mo na naga ga inde mo mo yino mo no lu ngitega kere ngwa chagyo mo ga war ngam nang sanjo lu na tagna re tirem guys lu na kana ge chiringa wa ibrahim ahmad mbomi yo ngi ko ndo ka bin technique ya tele mo na ka dar matena na war ngam nang sanjo mo ya mo charo technique nge kete ge ken nge gite chan ga san me ka yang kre yo gite ko chan hamza hasan idris ete mo charo lu ngi chan re kwaji re kwaji yo freddy adaya dranna kekni ya je ko londo kepinde technique ya je ngani bi tagay ko londo ga day man no ki re te awara ya ondri ji dan teni mo charo langa dum lu ngi chan ga ni chan ga balu wa subo fis dan go dan mo ci ganday ngina ja ko lal ga day ya gel ngina mo ci ngi nam go gire ngo chagi mo taw yidi ko man andi ngi ndi ko ba sa kan yidi mi ndi ga kar kan mo ro la be de pirudi be mi ko bi kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Chief ya fat mari dogo yamma der goro jakina dogo valiam benena dewa vara huroi kana de forte ke la matipini ka le vadi aya ye bon rahni bon man padam biyam daga dana de on ki buron daga kam na ninga da yamma ndumba ni bira ani burmai man bagar ki amlat halangwan minana sanan gege gelena halangwani wi atlege azina awani furida tla ni til septembre teo barom da ki wana calvanis mun fita za jeber yam yimam ataitani wan secrétaire d'état li sundek ministre mahatta a chadena docteur kole koji wan hin pat bola yam ngara yam burmama handarin bagan den bagan burmama ngi digam udum ay dayni bazare bop do kiki selen yam dokar ge yam karga enina de cholena tavo mi yamana UNESCO awani urima matli dana lila di dido naziminan ha talin va ni va maimane liwi ngada yam sumuna ki lata zana na halang atlake zana li ngani ang gengigile na halang wan intian kandago wandina ang irin hin mali wa lhe sumana ng mina lazia lazen na halang teo lazbe yamba chida na ba awani ya za arangana gode mina ambas maidi chata atli lada di dido wanda tindana jivya ha mai va mai atlake sumana ngangada yam hata hatinu nazili gona tai jivyani sunda liwi wa ngada yami mama nanande wana atlake zin chola ni ini ya kachola wani sama imana mina nandilata irid vogo huna gaga mulman ini ngati ambas maidi chata atanina aniki andage wandina wana aranga huri mama na gode atlake sumana atlaze didi huri mama ngola hata ngana yamvani deo gode mina ata isma ishmana ilazin halangwa ni chol eini ata hata awanin mo porsante mambas maidi chata sunum haiga mbas suisa ya mana amat tasam ya mana amat makaila wanili toka ani burumi ka mnani ki isma ishmana nga hini anga dibiyo ya mgadi sana sana tatina gaini mege sana minan vama mbas lamzini marana gaige sana tatalo ngidi gamena ni sunumi mege na wansama on porsante ya mana si karto deza honaz fit fitazu wani hazihin gol ulimi jivina titet arangana godimina gengetana ini ngalea mbas sudangra za bakadu nina sundana mbas maidichata angaladu huri mama na gaini di ndari atleke zina zin vaze uduzi tati abon katani wanda nitil septembre burum leng baza bubduki kisit leng yam dok leng yambi nina leng wani burumi yana basa ni hidi hivu na wani buru ya msirti ya mambasa uruma imana sumuna girigi udu toka toku ngolati ya dana Union African da inura za msirti ya mandagade libida wani azifidi fitaza janu vokma matindi tini mbunda na hambasi hapa wa ambasu warar nda tini njuntaru watle suma suma za la na na halangmina pazar mba uwi niwi ni na cha nime li na gaige wani sumuna vi uri mami wazan li ni vana ambasa nda ta mtadko watle suma suma nda chukuza voza alida lide na halangwani avunuzui fatio ni hinteo a njuna wala mera mbasi ya gika ni gian kaka depna deo di deo na halang teknisyen aga lenga humunu nkliso gole kole na li
1: liyo to nambara amasa wala kana anitu okorke yukorra nchunga sika si anitu humbulurdo ni mariere bulurra nsibi funu ani tu hopa yak ke paya ka ta ko fitu hamando ke yo paya kan mu soy fununu
0: jiya bon ka tanene von sonda von sondo andane de ma nani na sur gelenduxia waidu mahamata garfa mahaina amos ni jil valino masi ni pastor kai tama baina ni sarama jobala ni deusu masi george ni jai suna dop sanu député mborsé de gongong ni dibolo gongong filina gongong alnadif gongong dugay gongong ni tupa gongong nasu gongong yana garba fi gatsu roje lona mula pascal kende richard ni kap ni kadak nga garba jobel su silu bay sema zong su bay la su bay la su Justin naji yam gekka ni ki asem vuta vote ja rawuna halawana zingani huru yora wana zian vunsun mana ni mat gorozidani wi yezir mi yani me kongre gongon iren wani dat fima nani bu mardi ni til septembre um kalvani baza bomba dokina do ba yambina karo doktor ngolo bongora wani la ni tugurira funsunda yana gaini ma budu abud samiya mana gong gong ngar sidi alwai hani gunu gaya sant hanma chef de canton ani sidi la fatsu chef de canton mi jarauna chef de canton mi ni gaya sant na samiya man la sanu pir kolosu wani ni ma bar telemi wani bar telemi ni chef de canton mi manda kauna wani gelembi do sa kauni saumbi lamberjai wasna hazalanga nura zimi jarauna ni gang baina wani gang baina madawa ni ki zinsu justin hazalangan pala laha gong gong hani ur alamdu gong gong hani ya mandagari laka li basu josephani baili imanga alberni chef nam hanta pong carol susia jonas ki buzuki david azalam hani ya mambasi france da wan fun sunda hana gaini ma kun yuzna ni sam yama na mana met mana ma pierre an ma emil palai amin der di yahn ma susia martin azalam kan jamena tani ni var gasa gaston ki sam yama na ki sai toin rene ki nga rambi zon wara nazalang hani pala hani manja zuizi ya ni sabak nga Nestor wele na Gaston Gaksu vunsu Andrea Zanga na kanjamena tani ni vurut na Gaksu ni Simina Martin anam proksu ni kusunge simo azalang hani gaya wani azi divun sunu maana hama sumai sumi ha domo zaba havuti domo zaba rinjamena katani ki sumai sumi ha wana hawani ma top matanti eglize FLT ngon ba katra wana ziyan maana chukum china na vuhura zidu nur karcheri ngon bada sumai suman wii mkari chukon wana zima mgani ngaganda tina gomi maana zimba burumu baburumi ma nahwani azimba burumu ni bur samdi ma ilazin ba sam e aze buruma mina hin samewe samedi balitil mukain buruma dogo wana ze sam i sam samur morgo de bongora wani ni buruma ni buruma na ni balintil mukain buruma dogo tita ni til mukain burum dogo yam adew mi wani ma na zimba tozom kan dagwa dinan bur samedi ni bur samedi til mukain burum dogo yam ba jogo di han hura zimi bicara boro odena wana zdin masemiza nlika ka hur izi alona hina malon hina mina semfi subur kapitepna dew di dew nina hala wana dika tanina ma na wani azehin ba burum hin ba burumba lini samedi atata ba tamuhni bongoro mi yahin ba tozoman bur samdin til mukain burum dogo yambina ba jogran hurazim yamana jaraw boro o de sumana daka kazgi ki radio na mi haga hi ora de audio na technician linga humuna tiso ko le kola mina ba faita ya burumi
1: a de tona jama era pu mulin uruka tandidi sun ka fu ba gi angye ka fu sun ta kamla ramigen kirin kin
2: Radio Diffusion Nationale Tchadjin. Radio Tchad en Djamena en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
3: RND, merci beaucoup.
4: La les populations so salmo bu hormon blamsa indiza good makum ana good pics efficace na Radio Tchad bouze ma vie population so basma.
2: Radio Chat,
3: 94.5
2: MHz.

amarano mwasili na nga anu director general anu imponga mrena faragre janib anu mali nga inara idara nga zona na Afrique Centrale Afrique l'Ouest durko za inara durko hirmama durko dili da tafirna durko angyana raima gurtere inara durko dili da nuki nga te durko dili da nuki terbara yam aynu yam tiza aynu share tiza sanad alif wa tusumiya wa tizin wa tiza tere yam aynu odurni aynu sirti indiga libir tere baz aynu munazama aynu inyo afrikanga te nakre tegiran hadafunu odur chana gendra aynu organizasyon del inyo afrikan indiga munazama aynu inyo afrikana ama afrikana tenu kuburkinga agu janib aynu siyasi janib aynu iqtisad nga inara ganay kontina aynu ama afrikana te durko inara durko agu odur sanad are agu khayar kindini sanad alif aynu sanad alifin wa saba agu khayar kindini inyo aynu afrikan gendra tajiran okur inaynu khayar kindiga inyo amaranu inyo afrikana inara durko khayar kindira janib aynu tagaddum ama afrikana mashakanu da janib aynu mali inara nu iqtisad nga janib aynu siyasi nga te durko janib amaranu afrikana ganna za niyanu afrikana ama afrikana ganna ko turtugaye agu ama afrikana ganna za angtron tesidiga inara ganna wakur udur kubur chana te durko inara ganna dili da nukindire labara tanda labara ayanu niya ama afrikana labara tanda labara tere da tozre labara ang jahsin yandaran telim gayus angkaran yandaran kairi salim ahmad salih Saga ke agidi rogo beren gredere donna ki jandagre.

Sawa guzio degig martafay sa isi kara dechad si sugane degig e digra madro kolaborato ndano kiji kime ndano kiji kame dimanandra teknisi grede sanfil chikana shukur turk ang dimanandru kara reji danten chingana jimta roji kabin teknik na agidi rogo bere mre stajar hana cheke kair mikura dana sale mahamad sale adde tehno kete nangada umar idris umar ala balang labranyandak Allah ki sofi chair ka sa to zor degi ga digrem be kina fam dondo amma cha taran Allah ko firkina amma wa shana ra shafena tin da ma ne jikan Allah rahim yana sa to zo sa wa sa o dur kuri shadare yili le ga na goyne sa to zo sa wa sa ka har guji sharfe kala cho ga na goyne assalamu alaikum

0: kal mel nugudi gumto chena ga ke yo korne enya gar nin nugudi enya gar nin nugudi noy do jamna ga ke yo korne dan noy ngab jam da ka do man dog dalpa enya yo bon korne enya yo bon digne
1: wirna ngai dar
0: gal mel dal bani bo wata ga ser nin no jot hel gum to wara ga nom garo jai el kama mul koma hel a jo wara ga nom mangalat gal kama mul koma til dala bano man karnet mama gora go mamul koma daro bora go nonga kumka awaya go non chuchuti el mala darma go nonga lalait waga ya go udnga lala modro modo aga mutuk tamya madurum na gud kol jinta hero ko mel ko agu gutin morot guru ngor ne be king bayuni dogoro modo aga mutuk tamya mawro kera go mamul koma ago udangal gubujut mam gubujala ko mamul koma tadia gubutongo ambir ga agne kigijat hajda ga agne gubkijat tal mam buptongo ago mamul koma mal darma agunum zaniti gumtu kuna gangal zaniti hel dana ga gal dari ti ai kunaya ga ne kigija tum batal dala banan zani ti gunda buwa ga gal zani ti el mal balana ga mamnom tiita intizar dala bachala mun ware ga ke yangale mam dara da ga ne gukija billanga wa ga ke yo kabrai zawa tu ma ga nunduda hello na ga ga garni ndugudai kilang do ga ne pe kal mel dalba.